Namikasa radinye bi mamia Anasye na me aye bonia yafu Isu senye radia dumwa Nakame ni magwasyo Nasu

0: him.
1: Me jidi sa 2019 ebe mi. Adamfobi ni adamfobi ntemati. Nua bi di nua bi sei. Adwuma mu ye pom no 2018 am one to agai. Obi kwa fa adamfo 2019 within a short time. Na adamfo ni ye na dia kakra bi abambu aba. Ozo ntimi ni nanti bi. Dan so Yesu do we ano ye. Mini Yesu atna. Mini na. Sa ya tunu mu ni wanti asia. Ya tunu mu ni wanti asia wunti mi nso. Yet, me,

ohi David mpae bɔne o enyom etre aduoso baako ne chichemu enkono no se ntome ntwene me nkokra wabrem na sama ho aden so sa me nyawo me ntia ne dai wo ba dan na me nsoso me se sama ho aden sa me mere wabrem a papa me nyaa me wate me mpae bɔmu nso me nyum twom ma sempakam owura aye kura me.

дада. Kokoro mate o bet ni mo bonye ye. Oto sa bat mo ba onji ye. Tete botai. Enya krobet ni mi. Wa chi pa woni ye.